sisi au ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama makosa. Tanga tanga umbu satanga, ne sama makosa.